0: anak ng tangga, no? Wala kaya nga kay Kihikan Noyo? Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, Noyo?
1: Sisi, apa gawin mo lah? Kibal-kibal, makjelas waka mo na si.
0: Udi, no, Med. Nga niya anak ng tangga kam datas, no? Liat, no? Kayang kiki. Kan sarus kan yan ako nadulanggak lah kukulang anak ko. At sa iya kate-kate, ayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, makbosan-boson ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
0: Wah, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglak ni stunting sa. Ha? Yang na halo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting Noyo,
1: enjo nek stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nang Indonesia.
0: Oh, stunting you. Terus emang kepala cakane ganek nyen sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cakane cegane.
2: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif